0: oke orun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan gbogbo alaye okan to tun lanfani lati gun mi laaro yi loni ti si ojo aje ojo tutun miran fun owo fun ise fun ilosiwaju ati fun igbega opolopo eniyan be lo je ojo iranlowo o je ojo ibukun o je ojo ti gbogbo eyan ma nfoju sona fun fun iranlowo latoke o je ojo ti gbogbo sise sise ma njade lati lo sibi ise lojo aje igbagbo awa eniyan ni wi pe ni ojo aje ibukun a ma tele eniyan gbogbo eni to wa ngbon mi laaro yi mo gbadua loruko jesu onisi ayo ti aye re nilo o ma yale re bayi
1: amen
0: mo gbadua angeli oniroyin ayo ti aye re nilo loruko jesu o ma wole re bayi
1: amen
0: lojo monday gege bi ise mi te ba tin jade lo lojo monday gbogbo yin le mo pe adua ni mo ma nfi siyin ke le murebo ke le mo anubo mo du olori majemu olorun eni to ran mi to pe mi gbogbo eni to ba nsan mi si awon adua yi egbon o ni aye kan to wa yi ki ile ko to mi o loruko jesu o ma mi ile
1: amen
0: ni aye kan to wa yi ki ile ko to mi o loruko jesu o ma mi ile
1: amen
0: ori kan so yi pe emi ti waye ma nipa emi ti waye ma nipa o gbojo baro a nipa rere emi ti waye ma nipa kin

0: Okay now. Okay. Láti bi dado o ma tun takun lo dado dado awaye a tun ma ta wo e lo sori ke eyan ba ti gbo sai dide lefu kan o tun ma ma fe gba ko
1: ya
0: se bi won
1: so ba se ba fe gba ko ru yen o eyan wa ko ru yen wi pe I remember mo je ranti ngba ti ko ni bata o ko si bata ngba na ni baba legba
0: e sori side be ne
1: o ma so le si baba legba le ti yo ko di si
0: Igba lo bi ororo.
1: O tun yo wogo. Olorun ba ibare adu.
0: Ko si bi ayeje le di gaga di gaga to laye. Dede won eyan ba ti feran. O ma wa time fun ni o. Tabi ko yawo fun pelu. Ade fun elere to pe doju agbo. Lale lowo oru ni nkan bi 230. Instead ko gba mic ko bere si ni korin. Eyin speaker lo tun bo si. O gbe kini je me. Olorun mu gbo. O like e ni. O de godo wa aye fun.
1: Like buruku ni e. Baba lega.
0: Iye mo credit oro na fun Gbenga Adeboye Abefe Okin.
1: Blessed memory. O le je ka ma fi amu yin wa le so ni pe ade tan a fe se kini ohun fun yin ibere ojo aje pelu ayo idunnu adura repete ife eyi ti o le jamba kan nu ati awon ilana igba niyanju pe egbo a tera mose ni sise sise nikan en lo jare ise o du ba fun ya labekuta o to ti lo be ise aje lo ba lo latojo jime oro be ro be ro be aba meta oro be wa eku oro be woju aje se ri pe ise ni se nje o ti ju ise re ore mi o ise la fin de ni giga baba ti re ni kankan ta le se yeje le bayi omo ya gbera ton ni o
0: nobody re
1: nobody baba wa lo re gboju dogo
0: o
1: baba legba isale bo ni won lo ja won si nisi
0: agbo ju logun ma bara re foji ta
1: o fi ya pelu o to fi paru fere fe o kenedu ajo ko mo je ki ya ko je ni kokan wa se fo te doro yin re agbe fun yin e gbadun e ah we royin ojojumo ile wa won ti sise ti won gege bi ise awon gbon ye be se ti gbon yin e mo wa ko ni afikun tabi ayokuro
0: isa yokuro ni be
1: talani alade laja loruko temi ye royin ni awo kose re omo ton so ton so ton gbura ye a pere ire omoluabi one ori yin o
0: fun tin ba sibe to jijita ajito ni eni ebi npa laye oluwa ba je ki won ori je yo
1: ami ami ase
0: agbe tin pese kale yo adani waye fun won lokun ati le pese
1: ami ase
0: eyan to ba sin ri je seku lojo oni ko ma ranti awon mi lengbe te bi nyo pa o
1: be ni o
0: eledu ajo dakun ma fe bi jawa bi yan
1: ami
0: e kojumo e ka ro e ko oye to la perengede tori ni sa ta wa ya asiko ta wa ya ewu le puro nkan le oju aja nseje sugbon labe bo ti le wo kori aduro toluwa o gbodo jogun ofo
1: be
0: ti ni oni jogun odo
1: be ni o
0: e je ka tubo ma ni suru ifarada to peye eyan ti nbe laye na le dumare njogun suru ati ifarada fun
1: be ni
0: baba ti ku baba ti lo nko ki lo tuku ta fe farada gan nitori na baba si wa laye ta wa laye ti gbogbo wa ta jo rarogun ta si jo raro jinle ajo ma mo daju saka pe ori ofe nbe fun ni ta mi ta nsun ta mi ta tun be agbara wa wa ko imo wa ko yi wa ko o opo lo lowo opo lo loro opo lo si lafojusun repete kiko to mu ode ko to ma mu won lo a se ku ni a se tan sugbon ni won ba igba ta ba si nbe laye a ma dupe lowo eledumare a si ma be wi pe gbogbo n ta di sokan ta gba niyanju ta gba lero ta fe je ta fi le fe ma fi je ta fe ma se edumare ma sha mu wa dele leri be olorun waju opele oro adeus loruko mi elifan so loyin re okan soso ajana ku te gba agboje fun papojo e kaabo sako tun ti fun te do iroyin GR Coastsky Global Radio King of Scoro Continental and Intercontinental elembe e ku kale
1: o da je pe bi abati de bi se bayi sise ohun na la sise o
0: sise la si
1: e je lo taratara tori pe oro gbogbo lori odun egbewo odun oko o le meje in 2027 Wani egba obi kwa kwanzo ni o odiwo NDC lo le se
0: oh.
1: Yari nka o won lo na nka opopo na yen lo tara tara gba ya gba ya mo emo yari wa yari lo tabi mo yari o yari de bayi eh ngba ta ba wa ni gbogboro yin ko agbo yen be set go yin la ro ni o
0: oda lodo temi na mbi egbe oselu ADC won ti mu eto edibo abele won ti o waye o lati fa kale lati yan eni na ti yo ma soju won dije dupo are lodun 2027 se wa ri egbe oselu labor party nti won ojo kankan din logbon 29th of may osu karun ta wa yi nla won yan lapo odo titi won o won tun ti de o koruni ndo yi kani awon eni bi won yi tun ti de edumare ma so wa lowo oru won eni bi won po kaakiri agbegbe kan ni ipinle katsina la won igara tun ti yawo o o eyan mokan la ototo ni won demi won legbodo ni bi isele ikolu otun kila ade obo se sori tina ki o se ese te ngba yi me ba tete jawo lasan pere e jawo gan e jere wa te gbogbo e wa tun jawo ojulowo iya nbe
1: be ni o
0: ni alukiya mo e ja jawo kila fi ka se aburu ipo lapoju daily post no post e ta kokko te gbo on the nation lo gbe
1: Oda na eje ka wa lo taratara o sori oro eleyi to tun bo ta bombo fun taro ni won ni egbo lori owo ta wa bayi o kaluku na ni nkorajopo eh orin kan eti aranmonu na ni pe are bola abert tinubu baba agbera so odun egbewo odun oko o le meje o ma pariwo pupo ju ije nbo oro aje orilede nigeria de duro won ni kori lo duro aduro sokete nte tabile oro aje le wa olohun koyege o o ngberu o ndagba olowura okoja ferefe okoja bintin okoja sugar
0: e
1: de ri pe ona be
0: okoja sina ferefe lo nse
1: o ona be fo iwe iroyin lo gbe yen laaro tuni agbo ye be o ti
0: gboyin o oda iroyin re loju iwe kefa oju iwe kejo iwe iroyin the punch lori oro ikorira eya mi gege bi ajeji lori le de teni eleyi to nsele ni south africa ta mo si xenophobia
1: yen lagbara po
0: oni o ti to adoje omo orile de nigeria bayi o ti won ti to bo we wi pe egbo e wa ko wa ku o bile yo ba gbeyan mo ibomi la dari de ibomi la dari si ibi won gbe nfe ni ti won si nfe bukata eni 130 Nigerians sign up for South Africa evacuation oju we kejo iwe rain the punch lo wa
1: iwe royin the nation na gbe
0: o gbe
1: omo bo nle eledo amo ja
0: ile na bo esin mi oko
1: o ko bo teni o kolon oba ko mo je ka rasajo wa yi o won ni eje ba pe awon gomina ni orilede Nigeria won ti duro kore kore pelu ilana ko ilana eko wojo ni o ke idasile ile ise olopa lawon ijoba ipinle Nigeria ko le ba kese jari sugbo sa won ni bi abato ni ka wo bomi ri awon ise akanse ti opopo na ko jurin to wa ni ipinle ti Kano won ni lai ni pe ati lai ni jina yo kese jari tori pe ise awon o ti wa ipele 60 ninu 100 nbe nbe wa ni oro yen lo se be to lo de duro egbo laaro oni
0: ani be ba ti ri won e se be ri
1: be ni o
0: be ba ti ri won e sa ponle
1: egbo suba
0: be ba ti ro mo ogun le ni bi gbogbo ni bi kibi e ma sadankata won tori pe oju lowo ise ni won se eyan to fe mi e lele lati daabo be mi e lemi abi e ku asini tin wo mo re titun wo mo lomo afi keledumare oba olohun to da wa da aye to da gbogbo nkan ko ma fi iso ati abote na bo won ha oni awon agbesumo mi ti won fe darogbodiyan sile ni Zamfara ati ipinle Katsina to se pe iroyin ta ba tun ma ka lo oro toni ni pe won tun ti se saka o won tun ti wa bi won tun ti demi eyan legbodo o itakun aburu won to lo mo agbe o fe se akoba fun oloko oju oloko awon omo ogun le Nigeria ba to won ba da won lowo ko pe eyin we o sewo o mi ni poro na ojo warawara ni poro ogbele won poro za won poro awon agbesumo mi ti won fe da la si gbo sile ni Zamfara ati ni ipinle Katsina
1: o da eje ka lo sori oro eyi tori pe oro na se be o debi to lapere o lori odun egbewo odun oko le meje ni ipinle Oyo won ni bogu awon eyan rere ijoba ibile tagba gusu ile Ibadan o won ni akorajo patapata won bo gboro aye ni won yo si bombo gbolo ohun eleyi ti ran mono baba legba o na ni wi pe gbogbo awon agbagba ti kere ti kere pata o awon se be eh awon duro kori kori o leyin ade labu ade bayo ijambo oro de duro won ni eje mo wi pe Ali, hey, I was bi o, bi o se ko si be niyan. Mo salaye pe awa ko fe ni te mu yen te na wore joke. Eni ta wa fofu gangan ni Adelabu lori paro ta wa yi baba legba. Awon eyan bo ta lati gosu.
0: Awon egbe kan ni e.
1: Egbe oselu won soro nbe o. Awon agbagbe egbe toro kan bi awon na ma soro. Ki wa ni gboro n to bode gangan lenu oloye. Adebayo Adelabu egbo laaro ni
0: oda eje ka lo si odo adari ilegbimo asofin ni ipinle Toyo Adebo Ogun Doyin won ni na ni o ti gbe tan fun gomina Seyi Makinde o fun iduro sisin lori ero re ati igbese gbogbo to ngbe leyin idajo eyi ti ile ejo to gaju lole Nigeria ti won gbe ani bi ki ba se pe keyan ni duro lokan sisin lori awon ero ati igbalero kan ni n to pada sele gege bi abajade ile ejo to gaju lonle yi ba ti waye nitori na nko osubare re o gomina Seyi Makinde yun latodo Adebo Ogundoyin bakan na ni ipinle Taraba o ani iko alafo sopo koju oro si awon obileje ati obayeje ile yi ninu igbo Taraba na ni owo won ti ti awon meje ototo kan ti won gegi ngbo isowo akegi ni gbo ma bere aye akegi ngbo ma gbase lowo ijoba ti mo pe awon sawawu arufin ni won yi ni Daily Post lo post iroyin ekun re si nbo lori e ti o ni pe ti o ni jina
1: oda ni won ba fẹrẹfẹ eje ka file lori o oro kan ba sabombo won ni eje mo pe ni pele eko na o egbo oselu ti APC opolopo awon egbe awon na duro odi leya eya nje latari kene won ni Hamzat eja ni onte
0: Hamzat
1: pe kini Hamzat ko wa ma se nisin yo won ni be sawo olubara yeba Hamzat lo de ma ra se ngere so ipo awon eyan be si ni farakini o awon na lawon ni sempe agbo oselu Nigeria o lagbara poju ayo oselu
0: se se a ma se tu re
1: a ma yanju
0: re dede a ma se
1: oro omo nabi ni gbogbo eyan
0: a ma se a ma wa aba lati ma se tu e temu temu
1: aba aba
0: temu temu
1: ene
0: so ti ri to ba ti di tolorun elemude yi so ni komre salam oluwa o so ma gbadun emu pupo ta ma fa fin
1: bi amu sere sere niyan ma mu
0: tori bo se fa bi amu
1: emu sere sere
0: lo fi mu fa emu
1: atela igbe to ma
0: enu e wo e ja roju oja kare ipolowo tori ipolowo oja lagunmu o ipolowo e lagunmu gbese agba wo wa nkale oya flight de wa
1: ogbogba
0: ile to
2: Yes, so this is Jolly Johnny on the streets. How well do you know Maggi Chicken Flavor? Oh yeah, spell celery.
3: S-E-L-E-R. R-I-E. Salary.
4: Bros, you want to turn into salary? Okay, spell turmeric.
5: T-U-R-M-E-R-I-C.
4: Yes, so.
5: Turmeric.
4: Correct. One carton of Maggi chicken flavor for you. Maggi chicken flavor with onions, celery, and turmeric. My game changer.
6: At West Midlands Open University, we are making education affordable, flexible, and within your reach. Admission is ongoing, and now you can begin your journey with as little as 2,500 Naira per course unit. Choose from world-class degree programs such as Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, and Educational Management. Whether you're a fresh secondary school leaver, a direct entry candidate, or converting from HND to university degree, WMOU makes it easier. Visit us in Lagos at number 1A, Oba Akran Avenue, Ikeja. In Ibadan, at White House, at Dewumi Street, Felele. Or in Abeokuta, at DOTS ICT Institute of Technology, 52 Ijem Agbadu Road. Apply now at www.westmidlands.edu.ng or call 0704-700-0167. Follow us on social media at WMOU Nigeria. West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
7: Wake up

0: fun orilede Nigeria o pa ju be lo koda okun rekete ni ojuwe kejo iwe iroyin the nation
1: adiela la towo eni dowo eni
2: okay now
1: o na lo difa fun iroyin to nbe loju iwe keji iwe iroyin the punch laaro toni o
2: okay now
1: nibiti o lo dije dupo are tele labe ati egbe oselu labor Peter Obi ati gomina tele ri gomina ngba kan ri ni ipinle Kano Rabiu Kwankwaso ti won ni to won ti da ko bayi o Kwankwaso ati Peter Obi won ti re koso sinu egbe oselu Nigeria Democratic Congress ta mo si NDC le ti won si kesi gbogbo omo egbe gbogbo ipe e ogbon e ja jo gbajumo idagbasoke orilede yi iyen gangan la nilo itesiwaju re gangan si ni opa isegun oni awon ekan meje pataki yo ni won pe ipe na ni ojo eku sunday ni ilu abuja lasiko ti won te won gba won wole ninu egbe oselu ohun bo tile je pe asiko ta wa yi oniruuru saje ni laye saje ti si laye nbe o na ni pe ka ma tinu egbe oselu kan bo sinu egbe oselu mi nibi ti kaluku ti wa network ikiri ke eto idibo gbogbogbo todun 2027 ki o to de se bi Peter Obi na lo kede a irekoso sinu egbe oselu NDC re ni kope leyin to kede ikowe fi egbe sile kuro nu egbe oselu African Democratic Congress ADC leyi to sese darapo mo won ti epe ninu osu keji lodun to koja lo nigbati n ba awon adari egbe ati awon ekan to n ti awon latileyin gbogbo soro ni Peter Obi soro o ipe ipinu awon te ri un lati darapo mo egbe oselu NDC ko si meji to bi o bi ko se wipe a n fe aye to teju ni to si je ti aye egbe oselu wa lala afia ti o si gbogbo oro konu koho wahala loni ijogbon lola ninu egbe laarin awon emo egbe gbogbo o soro oni ni akoko ni tododo mo darapo inu mi si dun abe ni mo n dupe lowo iko adari egbe yi o to je egbe wa oni mo si mu da yin loju pelu pe dide ta wa de sibi ama wa o lati wa darapo mo ebi oloselu to je talala afia ni ta si jo sise takun takun lati ri wipe agbe orilede Nigeria soke o si je yi ti ire gbogbo ti o ma sun abo ti abo to pe yo si tun wa pelu ti o jo sise fun gbogbo wa karikari Kwankwaso te ri un bakan na se mo wipe o na olori kan pataki ni to je pe o ti wa ni iwaju tipetipe ta ba so nipa ti eka eto eko to si n pese eto n to ni se pelu eto abele gbogbo fun awon eniyan to n gba awon eniyan siwaju to n yo awon eniyan kuro ninu konga ise nitori pe kini a n fe orilede ni nibi to je pe omo ko la ko sagbe yo le je eyan lojo ola lai se wipe o mo enikan ko to de aye kan iru igbe aye ta fe nu iru n ta si fe se gan le yi oni awon lo asiko yi lati rawo ebe pelu ijoba to n be lasiko yi o ipe e ogbon emo wipe lodun 2023 na mo kuku wa nu egbe oselu mi mo bade Rabiu Kwankwaso te riun na se bi ohun na lo egbe oselu mi ni ani sugbon te be wo daada gege bi Peter Obi bi o tin na ka esun si isejoba to nlo lode lasiko yi oni ti won oju ke ma darugudu sile laarin awon egbe oselu alatako gogo lo eyi na lo si fa to bi je pe oro ipa mi lenin to bi je pe awon ni lati fi tulas tulanga o kuro ninu awon egbe oselu te riun lati lo re darapo mo awon egbe oselu mi oni sugbon awon ni ireti to duro re bi pe te ba ti to wa wo e mo pe rere bayi ni oluwa didun na si ni osan oso oni e wa wo nkan o wahala lorisirisi ninu awon egbe gbogbo ti awon n tori bo e se ma ri awon wolukolu e ma ri awon gbon mi si omi oto e ma ri awon fa kaja be la ma ri ede ko ye ede ti n waye laarin awon kan ti won pe ra won lekan ninu egbe na lorisirisi ko si meje ti n fa o ju wipe awon kan ti won se joba lasiko yi awon na ni won so oko idarudapo sinu egbe oselu mi to fi di onipe ntuka iroyin to gun ni ladies and gentlemen sugbo ai tori po be do ka gba han mi iba be ni ba je pepe emo la je mo oju we keji ni be na ba fe mu ogun gan o po gan o fe gan pelu egbadun re
0: okay eja lo se kai kede ati polowo je kede mo lo abi agbawo se wo pe wa mi wa mi o to fe pin owo fun wa niyan bi ajosepo to ba nbe ti o lowo nu
1: o do ni
0: gara wa ni
1: gbaju e lo
0: oya pin owo yen fun wa ogba ogba ni o
1: ogba
2: With love from Power Oil, from sizzling pans to winning plates, MasterChef Nigeria is here. Watch as Nigeria's finest home cooks battle it out. Don't miss this moment. Watch now every Sunday at 7 p.m. on DSTV channel 151 and 154. Power Oil, headline sponsor of MasterChef Nigeria. Power Oil.
3: Here you go there.
4: Mom, you didn't add milk.
3: No need to. Taste it and see why.
4: Wow, but how?
3: Is it milky?
4: Yes.
3: Is it creamy?
4: Yes.
3: That's Milo 3-in-1 milky and creamy for you. It's so milky. I don't need to add more milk.
4: I love it, Mommy.
5: Give your kids Milo 3-in-1 milky and creamy. It's truly milky. It contains calcium to help your champ win every day. Milo, energy to go further.

0: Flash FM 105.5.
1: Aisha, njo o ti gbọ nipa eto gateway wo gateway.cchub.africa gateway rara o kini o je eto ofe ni eyi ti mastercard foundation ni ifowosowopo pelu cchub gbe kale lati tun awon odo lowo paapa julo fun awon odo birin lati so ise imo ero di ise gidi eyi dun gbo pupo sugbon o fe ruju die
2: kori be o ti o ba ti ni imo ero tele eto na yo fi kun akosile imo ti o ti se akojopo re ti yo si fun o ni ore ofe ati anfani miran ti iwo ba sese bere o le ni imo nipa digital marketing graphic design UI US design video production ti o si ma pese wo fun o koda o le bere bayi ni gateway.cchub.africa
1: duro gbogbo eyi ni a o ko lofe be ni patapata
2: bi o ba ni era yara bi asa lapamowo tabi era ayelujara o le lohun elo tech up
1: to tun mo si wi pe ko si awijare
2: rara ati rara
1: o da be ni asale yi na ni ma fi oruko

0: Eka bo pada lato joja. Ikoni ti splash. Splash 105.5 FM. Mele to kale si no gbale o funbala o lagbe gbe fele le ni le Ibadan. E wo wa Facebook splash 105.5 Ibadan. Tabi ni TikTok at Tijani Olokudana Sport Actor ni TikTok. So tita kashi e ati suma bi ati yi eko to ti kashi e o. *347*1004*1#. Olo ti play kashi e lati joy. Aro ni kan lo si play e ti play losan. Play losan wo. Oh wow, we have good. Oh, ni gbenu si. E si mongga e pe gbogbo game we. Inu koto ti le ya cash pot. Awon eyan o je ebun owo atagbo agbo to duro dede bi nkan se ri lapa abe yen niyan gege ba se nba bo ninu kegbe agbabolu ti Madrid awon agbabolu lawon o fe oluko ni o se mo ri o pe awon ori ake mo ri o le teresin tin be nle yi pe young club lawon fe se se wi pe won dogbon sa fun en to le ba won wi pe won ti ri gege bi an to le dekun awon lati ma yo na se ni yoyin club yoyin club lo yoyin club la won fe
1: emi ro ko ta won soro ko be won dogbon si lati safen to le ba won wi e jogging club no se coach kekere ko re se cho coach ti an le ma se yoboke labere so ta won soro ta ba wo prove e jogging club na eyan to ni discipline to na de la mi la kan dise o be ta won na wo yi si ni pe ta ba wo se mo ri un se ta won gan ti se dada kan ni answer the ball ara fesigba si mo le so pe dada won tan se kan gan boya rupa ti gba fun man you
0: so
1: se
0: relegate ni
1: so le won pe coach na mo
0: mo no so
1: mo wa audited mo le pe opolo won na ti lo o ti wa lowo onu mo sinu
0: top coach
1: to la mi la ka pe don le compete pelu mo pe but an gba se yato si ju ni o that is na oluko ni lu se o da igba te ma me a fe ma se radio ni se wa lo luru style john tan lu
0: awon analog
1: wan so kuma kini loke wa so gbogbo nkan o da bi abata
0: jo yato ti deba transmitter gan ni
1: se e wu gba kan se analog la ya
0: bien
1: so al mo film al lu de ama sa fun komara yi komari yoyi o ma se gani o ma se gba nisin te wa gbe ru eda ninu se gan ajogbo so gbogbo nkan se ri gbogbo nkan lo yi pada ti nkan ba ti wan yi pada yen olukan ti o ba ti ma ba bi nkan se yi pada lo so o suno ko wa lowo nu to ba so ro se mo re mi so ko boya ko to ba se re re se mi so yo ko le sise mo mi ni o le se nkan kan bo en tan toka se pe awon prefer julo yen ta ba wu lowo lowo bayi en to suno en to le ba won ara se nfa ni because en to ba ru pe gbadola fa ni EPL ti gbadola gan fi so jade
0: pe besi jade nu
1: njo to n ti n pade oluko ni oluko ni jogging club to je ko n ton mo sekun ise
0: pe to n ba yi tactics kan pada yoyin club o tun ti yo tun ti de
1: o a je pe o na mo wa wo pe oke ki mo to le se o wa o fi mo kun mo ti e gangan so to oluko ni pe gbadola fi le so pe o n gbe fun yan mo ro pe ta won so ran pe oluko ni a ro oluko ni to danto to dangaja ni ka so ko won so ran pa pe awon o fe mo ri o awon fe ka belu a mo ba se lo o emi wa so pe oke o boya belu an fowo ra won lori won de fe oluko ni ti yo ba won wi bo jogging club tan to kan si mo ro pe oluko ni to le ba Hansi Flick fa mo se pe german jo ni won
0: ben
1: won ri pe oluko ni to ye pe Hansi Flick o yan pa Hansi Flick nsin o lo dominate won ni la liga bayi so pe oke o e ja anu men to le summon level ka gbe wa so tan wa da ko jogging club mo ro pe awon alakoso fun ara won gangan ibi to le kiro ri ti won gan lo gangan niye na agbawo lo se idari opolo won simu lapodo temi o jogging club le ba Hansi Flick fajun ti o se mo ri o ma mu wa lo lapodo temi
2: lapodo ti temi emi ro pe oluko ni Ozemonio nkan ti awon agbabolu ko Real Madrid o ba se ni wi pe kon ba so fact to wa nbe sugbon to ba je pe ni discipline aspect o ni won so nipa e
0: won la rin ara won o da ti mo ri o ba de
2: mi yo
0: wọ́n ní ò ní sí unity mọ́ láàrin ara àwọn pé wàhálà ó dé sí olùkọ́ ni ó ṣe mo rí ò bá dé pé má management is náà gbogbo ẹ̀ náà
2: kò ń ṣe dandan kí unity wà láàrin ta bá wo ìgbà tí unity wà olùkọ́ ni bíi mẹ́ta tí wọ́n gbà lọ́lé ransom torí pé kò sí ìrẹ́pọ̀ gidi ó wà lára kan tó kó bá ikọ̀ Real Madrid lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí pàápàá jùlọ ta bá wo last three coach eléyìí tí wọ́n gbà mo ro pe ibi ton ti le so pa awon to enjoy die ju o na ni abe oluko ni Carlo Ancelotti oluko ni ti won gba leyin ti won gba Carlo Ancelotti Xabi Alonso ko jo ote ko jo kan o na ni won fi le lo
0: so wa lanfani unity
2: so ki wa ni anfani nkan ti won pe ni unity the only excuse to kan wa fun oluko ni Jose Mourinho ni wi pe oluko ni ti dagba ta ba so nipa pe ballu gbigba igbalode nisin awon oluko ni Jose Mourinho le ma ni nkan ti won le offer Real Madrid to be ju be lo sugbon da discipline caliber of player to wa ninu ko Real Madrid lowo lowo bayi won ni lo en to le discipline won gan won ni lo eni to ma fun won
0: pe se wa
2: be ni tan se le kora won ni janu ta ba de wo oluko ni ti won de so yi pelu bo se je pe o ni discipline to o fi sase yori lawon ikokan ele to n kosodi to ti kosodi seyin even though gan na lowo lowo bayi amo kan ti iko Benfica to foju ko Real Madrid to fi ri so le to tumo si pe ta ba so pe oluko ni Jose Mourinho wi pe o ti wa outdated ise to n se lowo lowo e o wa active ju oluko ni Jurgen Klopp lo pe yes
0: Jurgen Klopp di so Liverpool ni pe ko si na lara battery won mo won fe lo recharge
2: se ba wo ise ti Jurgen Klopp Liverpool to ko lo last o la won kan pada lo ton de bi se nkan gidi lati gba yen na ise o to je ise oluko ni wo lo na se to wa active gege bo oluko ni se ma wa active mi so pe ko wa active mo sugbon ka wo ise to se last
0: eni tin sise debi
2: ya to se oluko ni Jose Mourinho so oluko ni Jose Mourinho o si wa active sugbon kankan to kan wa nbe ni pe Real Madrid pelu awon caliber of player eleyi ti won ni lowo won ni the modern coach eleyi to le ko won ni ball
0: ode oni
2: nisin sugbon ta ba so wi pe discipline o wa lara kan to tu iko Real Madrid ka second season le ilera olorun lo mo odun ti re ti sele last ti iko Real Madrid gba major trophy so won den so nipa unity pe ko ni si unity se ki unity wa ma wa ki iko ma sa se yori ni ko si nkan kan to nje pe kini kan lo wo awon ibi ti oluko ni Jose Mourinho ti sa se yori ri gbogbo igba to fi bele awon agbabolu to dun o poju awon agbabolu
0: to sunkun lo
2: gbogbo wa lari ko Inter Milan to fi gba idije UEFA Champions League ni 2009 abi 2010 deni nigba to nlo awon Walter Samuel awon agbabolu to je pe won ti se kan rin ti won sa agbabolu kekere won yo omi loju ni nigba to nlo so oluko ni Jose Mourinho o le ma je oluko ni igbalode sugbon nipa discipline yen nti discipline anfani ti iko nje nbe o poju akude to wa nbe lo
0: tori akoko wa ifigabaga Man City ati kwegbe agbabolu ti Everton lale yi Arsenal ti da prayer pada sara kwegbe agbabolu ti Man City sugbon opolopo ni won wo pe meji ta Arsenal na le ra yen to fi ni 6 points ahead Man City pe ko le je nkan kan lara Man City to ro ti foju wi na in to sumo ba irinu awon league to ti gba tele pe ko le affect e koju ko Everton
1: ta ba udara ri pe ta ma so ran papo to le cope pelu pressure papa ju lo oluko ni Pep Guardiola okan pataki ni ko se ise ile ise se akoko ko se keji ko se keta ta ma so pe pressure ni title race pe ke ajo ma fa mo ro pe oga agba ni o ba so ran papo to fe ba gba yen Everton yen gangan ni issue se Everton ta so ran pe yin wa gba to ti para si the Kingston Stadium e to bossin ifigagbaga meji pe lo bori ninu ifigagbaga mesan o ta omi meji o pada nu marun ni papa se re re so le to tumo se pe iko igangan wule se daada
0: ah ti imowo stadium
1: yen boya won ti wa mo we laso keji oluko David Moyes gangan fun rara re gangan bi won lo wo pe bo le a se na oluko ni Pep Guardiola won na fi gba fi gba da bi 15 against Pep Guardiola o ta omi le meji o pada na gba metala won go ti lori ofe pe oke o emi na ti na Guardiola ri o se mo pe gbogbo nkan yin na bi gba ti nkan wa ntaku iko ni sugbon en to mi kan ro gele bi anfani bi e oju pe fi gba ga yin sin o ti bo si pe won play le ni Monday bye so iko Everton na won ti lori ofe ati semi na won gba die so bakan na yu Man City na sin catch up game pe a fe play a fe win nkan meji won agbe sokan akoko na won fe gori ekeji won nilo ati mi awon
0: to po
1: pupo so mejeji ba ti le ntako to ba ti le ngba lo kan agbabolu ngba mi o ma sapude pe afete score talata ko ba lo saju eyan mi
0: awon
1: o le da pressure pada sori en ton sare pe ko n se nkan so emi ka ro pe bi ko Arsenal se ti bori meji le ra anfani alaijile gbe lo je fasna bon ka ma gba bi pe iko man city fun ara won na nsin ka dara won si wa lowo ara won latara pa won o ti igba bolu todo ti won so lati wa lo bori Everton lewe awon ti mo pe task ni so emi ro pe ton ba fe bori le ni kan ko gbe okan pun bi pa fe score many goals kan ka after pe okay a fe lo bori iko Everton mo ro pe nkan ya mu ise yen rorun fun iko man city bo anfani kan ti Everton na de ton le ne oju pe awon na le pe okay o pe ya bi ipo kefa ko ti bo to ran na bi 47 point abi so mo de pe to wa ni pe ele kefa gan boya 52 point lo wa so gbo won kan yan le wa pe okay o awon na si le meet up ta wa ba bori iru ifigagbaga teni so yin ri ifigagbaga pe o ma difficult die ni iko Man City bo se slim margin o ma gori lale
2: lapodo ti mi ro pe ti iko Manchester City ton ba je pe looto no ni nkan ton fe fi league sa yi se mi ro pe iru ko Everton lo ye ko je iko ile to ma stop won ta ba wo form ti iko Everton wa iko Everton le je stubborn team to fun gbugba won big team ni problem but lowo lowo bayi form won won si ninu nkan to le stop iko Manchester City last 5 game won eyo kan pere ni won bori padanu meta won ta omi eyo kan won concede 8 goals so ta ba de wo rate ti ko Manchester City fin score lowo yi mo ro pe ko ye ko je defense Everton lo ma fun won ni problem dondon ko ni ki won go bi meta merin le ni sugbon kan to wa very important ni pe ki won na iko Everton kan na iko yi mole se de ta ba nsoro nipa prayer o si lori iko Manchester City afi ton ba fira won sunday prayer luku despite pe Arsenal o play leni Arsenal na lo si wa under pressure wipe e sa padanu match yi e padanu e ni nkan ta won se so emi ro pe iko Manchester City team I balance ju ki won kan lose owo Everton lo ko si nkan to ni kan ma na Everton leni o worst draw ni o worst
0: Man City le padanu
2: draw ni
0: di aye ko to ti ka se ta ni number yi 07 lo bere number yen 4588 lo pari number yi elu e ka so o
3: e ka nu sa o
0: lati splash fm lati npe yin ni le badan
3: okay sir
0: kini o ko yin bule wa yi
3: oruko mi ni oyebo ade ose ti ran mo wa ni ori ole
0: e gba ole tin play ka se
3: o ti pe o
0: ti je gan o
3: mi je ri o
0: congratulations e ti je 50,000 losan yi
3: Allah
0: o ṣe o. Customer care wa ma pe yin se gbo sa bowo yin se ma te yin lowo. Bo sun alayede ti ni ara ma ba ti wa lo. Ti ti ola datun mo lanfani ati pade lori ti ta lo ta. Adupe lowo ogbo eyin ti ate gbo wa te tun wo wa ni social media na. Bo sun alayede o ba sa. Gugu bi nkan se Madrid lo won yo nti e pe e ni bombe. ko si wahala igba ta fi nre ka na won fi nsan yin pada bo pe kini on pada bo lodo ti na oga wa tun de olawo lo ju eto Alex Ferguson ti jani loko dana loko mi e si te n gbo ikan ni Splash FM e si o dawo

0: akin kabo pada e seun adupe o be se ntele wa lawon oju opo gbogbo ti e tin gbo wa na ni afin kiyin wi pe e se loju opo Facebook e se o ni gbogbo agbon ti e tin wo wa e seun gan popo popo
1: thank you
0: e ja wa gbera ka ba won de ipinle ogun ka wo isele alagbara kan ti o sele nibe gege bi ile ise ajo ise oju popo ni ipinle ogun bi e tin fidi e mole bayi wi pe eyan meta ototo na ni emi mo ti bo lenu won ninu isele ijambo ko alagbara ti o sele loni tutu ayanran loju ona masose ibadan silu eko gege bi iroyin na ti bale si agba punch metro ninu atejade ti won fi sode lati pase agbeniso fun ajo ohun afolabi odusi o se alaye wipe lana ti se ojo isimi sunday lowo ago kan o koja iseju merin o na ni isele na sele ni agbegbe oniworo ni bi ti won ti ni ma lo ma boko ki saba da nibe ama o gege bi odusi ti salaye wipe isele isele lori oko lexus jeep kan ati okada lopopo kan ti o ni number idanimo pinpin ninu awoye awon ti oro yi sele le lori won ni awon eyan mejo ototo na ni

0: eleyi to gbe mima lo mima boko irin oju popo to gbe ro lo koda ile ise ajo FRSC won ni awon tete down si isele ina latari bi won ti ni eka won ti nbe ni ogunmakin ni ogunmakin unit leyi ti won tete pe won ti won si tara sasa lati lo sibi ti isele na ti sele laarin iseju marun ti ipe alagbara un ti o pada dun won ni odun si salaye wi pe ani to farapa won gbe ohun pegbegbe lati be o di ile ewosan ti Victory Hospital to nbe ni ogere nibi ti won tin fun ni itoju ama sibe sibe awon eyan meta ti won pada gbe mimi nko nibo ni pada gbe awon lo iseda o ma sanu o FOS mug ile igbokusi ti nbe ni ipara ibe gangan na ni a ma gbe won lo gege bo ti salaye igoda ngba ti o ma wi eni ti se sector commander fun eka ajo ti FRSC ni ipinle ogun oludare ogun jobi o kedun pelu malebi awon eyan ti won padanu emi won yi be si ni awon ti won farapa o sadua wi pe keledumare ko tete je o ki okun ati agbara ko pada si ago ara won sibe na lo wa lo anfani na lati jiro awon ajigbarin mu wi pe eje ate jeje omo onile ate jeje ni eje ayago fun gbogbo to ba le ma bi isele jamba oko eleyi ti o le ma fa isele akole la bi bayi papa julo ka ma se ayewu taya ese oko wa so duro re se gbogbo to ye ka wo so duro re lati de na irufi awon isele bayi mani tori akole re be na gege bo ti se wi wi pe lojo kejo osu kejo nigba na lohun driver kan na padanu emi re ngba ti awon eyan mi na ti awon na to farapa popo popo lori isele yi eleyi to ni se pelu Toyota Highlander kan ti ohun ra riwo ara oko ajagbe kan ni agbegbe Live Mate Axis to nbe loju ona masose Eko silu Ibadan eni ti wa se olori ni eka ibara lusoro ati iroyin ni eka un iyan Ogun State Traffic Compliance and Enforcement Agency baba Tunde Akibiyi o se alaye o wi pe irufe isele jamba oko gba na gan o ni se pelu oko Toyota Highlander mani ati pe isele yi eleyi to tun waye na o tun gba nkan gbi pupo
1: o lagbara o da to ba dibe wa ja lo si ipinle kan ile ita mo si ipinle edo won ni awon karamba ni eda iko agbebon eleyi to tun je ajinigbe mo biri owo won mo ti da gba nkan gbi ile ni ipinle edo won ni ti se be egbemi lenu arakunrin kan gbaju gbaja oloko owo ni won pe o eni ogbo odun si ni pelu won ni eni tan so nipa re yi o je oga ini fun ile ise kan ile ti won tin ta o je igbalode won poruko te ni Justice Abu Osioke ijebo lo je won ni be la bi ni o won ni Osioke yi ohun na lo mura sile fa aye yi ko ma jade omo re ni ekoma eleyi tin be ni ijoba abile ti iwo orun esan ni ipile edo won ni jeje mo wi pe o jade ni o lati lo re mu awon kankan eleyi ti won ni no fa aye eleyi tin bo lona ko tori wi pe awon karaba ni eda iko ajinigbe mo bere owo yi seburu re lona o e wa ja lo so de ni ti sagbanuso fun ile ise olopa iyen ni ipile edo CSP eno ikwedem nigba ta won ma tenuboro nti won won se lalaye pe jeje mo pe iwadi e ta won se o je ko di mimo fun awon wi pe arakunrin na o se ni pada bo wale ni lati wa mu awon kankan awon kankan eleyi to fe lo ninu ile itaja ounje re ko to di wipe awon karamba ni eda yi won sebu re lona iku edem en to tesi waju na awon oro le to gbe kale pe bo tile je pe leyin ti awon karamba ni eda on sise owo won tan awon eyan gbedigbadigba o di le iwosan won nigba ti won o gbede be bayi nibe gan ni awon dokito ni mo se goyinbo ti fidi e mule pe o ti dagbere faye pe o di gbo se eni ti wa se commissioner fun ile ise olopa ni ipinle edo iyen Monday Agbonika o ti wa pase o pe ki iwadi alagbara ko gbinaya lori isele na o wa se lalaye pe gbogbo awon amo okusika e ti edemi arakunrin na legodo o na ni ki ile ise olopa deja ki won deja mani ki won si wi pe awon nawo gan won oro ohun o ta wota se dakata ile ise ologun ilede wa Nigeria leyi ti won kesi won lati jo sise po lori bi won ti mu awon karamba ni edo ohun ile ise olopa o wa fi da awon olugbe iyan eleyi to wa ni epo ma loju o pe ewo e lo fokan yin bale o isele

0: e ka bo pada o iroyin gbankogbi na lo si nte sowo waju ikanni omo tabi splash 105.5 fm ile funfun bala ofelele nilu ti ibadan gbogbo yin te gbo ajake jado nilu ibadan adupe lowo yin gbogbo yin te gbo ajake jado ipinle oyo osuba yin re o babade lagbe fun yin lati kanni omo luabi gbogbo yin te wa gbo ajake jado lede wa nigeria a le koyan yin ka ma fewe bo osuba ti yin na re rabande lagbe fun yin se wa ri gbogbo yin te wa ni takon ijara eleyi to je ti kanni omo luabi splash fm 105.5 ibadan osuba ti yin na re o rabande lagbe fun yin lati kanni omo luabi eyin e sa ma like e ko po repete e love e ko po jabrata e bere si ni fi awon atejise yin sowo si wa e wa pin kari ile e pin kari oko e jode se kuku ko tuna paja dele okere lohun ko le ma je anfani fun ko wa wa ni o e wa ja lo o si ipinle kan le ta mo si ipinle delta orile ede wa nigeria lo wa o won ni ile ise olopa lana ti se ojo eku sunday kajo mo fa eku degbera ni
1: amen
0: won e mo ti gbe oro kan kale o de e wo okunrin kan le to je pe osise olopa ni sugbon lowo lowo ba won ti soro yi o ti di tele ri bayi o asp nu usman ati awon meta kan eleyi ti ani aje iwa baje mimo gbemi lenu ara ilu o simo won lori won ni koda isele ise kupa nikan eleyi to waye lori arakunrin ke ni odun 28 eleyi ti poruko ti e ni mene ogidi e to waye ni agbegbe furun lohun ni ipinle delta won ni seri ati nu usman ati awon toku re gbogbo won bayi lawon ti juwe ile fun won awon o tun wa juwe ile fun won lasan o awon ti gbaso olopa lorun won awon ti gbase lowo won e wo won re ke tutu won wo won ki se osise olopa le yi mo nigbati won mo tesiwaju na awon gbe lo le ti agbe kale o won ni se ri isele to towo won waye yi ha isele ti o bo fi mu ni o le to je pe won to ilana e ti o ni se pelu ilana kose mose iyen fun ile ise olopa ti o fi wi iwa ika eleyi to ti owo won jade e wa ja lo sakata eni ti se agbenuso fun ile ise olopa iyen DSP Anthony Placid iloruko ti won nigba tawon o mo soro won ni jeje mo pe awon ajo le tori si ile ise agbofinro iyen lorilede wa Nigeria awon gangan fowo si pe o ya e sifila lori won awon eleyi ise omo osise olopa o e gbaso lorun won irawo kirawo ti ba nbe lapa won e ja danu e gba beli ti di won e gba bata osise olopa ni lese won ke wa juwe le fun won ke wa so fun pe bi o ti nlo yi aro wa ewe yin ni o won o gbodo tun pe ra won ni osise olopa mo nitori pe ise ti bo aso ti bo yin lohun ko wa won nigbati won o tesiwaju ninu awon oro eleyi ti e gbe kale o won ni e wo oro ta so nipa re yi o ti di ori tabile eni ti se agbejoro agba lolede wa Nigeria leyi ti ti fi ese ofin to bayi won ni se ri nuru usman ati awon toku re gbigba won ti ba gba won pa ko bayi won ko won lo ile ejo nu wo nitori pe iwa ti won wu iwa ikagba o na ni se nigbati placid yo wa mo pa bi ya bi dun oro o wa bere si ni fi okan awon eyan ni ipinle delta ati papa julo lolede wa Nigeria bale pe e wo ke tu wo bi ile ise olopa se tan lati fi owo suwo po ki idaju ododo le ba waye lori isele eyi to waye ohun o tesiwaju pe be ba ranti be ba gbagbe ni ojo kedi ni 30 osu kere odun ta wa nu eyi o na ni won ma demi omo olomo legbodo leyi to je pe ogba ti isele na waye bayi kaluku awon eyan lolede wa Nigeria o na ni won soro pe awon osi olopa eyi to ye won ma daabo bo ara ilu ni emo tun gbemi lenu awon ara ilu yi gẹgẹ bi ile ise olopa se wa wi won ni baba ni ka to pinpin bi oro na se ri o won ni saju o na ni arakunrin ohun to ti di ologbe won ni ore re kan o na lo mo fi eru kan ran o le to je pe eru na won ni kan ma mu lo yen si ni eregua ni ipinle bayelsa ni won ni won wa seburu re won pade re lona ni sapele nigba ti won mo tu eru ohun wo won ni jeje mo pe ibon lewo pistol o na ni won ba nbe o le ti won si ba ota abon merin eni ninu ibo ohun ile ise olopa lolede wa Nigeria lana ode eni ati fidi oro mule o pe awon osise olopa ile ti lowo ninu bi ati gbemi lenu mene ogidi o na ni won ti gbase gbaso lorun won bayi le ti won su foju won wina ofin
1: Malabi omo odun meji din ni ogun kan ti o n lori itakun ayelujara koda to tun je okan lara won to kopa ninu eto danwo ti UTME Kingsley Akuneme na tin paro wa bayi na si tin ra webe si gbaju gbaja olokowo ati olowo busobuso nle yi tonu elemelu lati jebure awolu gbebe lori bi won ti mu omode yi si akata le ise olopa pelu iroyin eleje kan ti o gbe si ode to si taba toni elumelu wi pe toni o ti ko iyawo re le iyawo re ti jawe fun o ngaluku ti pe gari nibi babo baba ati iyawo ni iyawo re yi ti a si ti jo mu ti ninu ile sugbon fere yi o nlo lori ati ayelujara arowa iparowa yi o waye lojo isimi sunday lori itakun ti alaworan nibi ti egbon omodebere yi ti o tin parowa iyen ngozi akuneme ti won tin bebe ti akata malabi ati idile ti elumelu wi pe dakun e jebure awolu gbebe ati iyawo elumelu awele eleyi ti won ni oro ita ba gangan ngba ti oro o si sele koda eyi omode kore yi eni ti won ni owo awon osise leto abo gan ni kete to pari idawo jambo re tan to si fe ma dari lole ina na wo gan le ti awon olopa si gbe le lapa yagi lori esu ti won si fi kan wi pe awon iroyin eleje ti o rese wale ona lo gbe sode ngba ti egba arakore yi ti o si ma soro oni ke ma wo o nga ma koloko kini yi ona ri lori itakun ti abeyefo tele ta ma si x bayi to je twitter tele won ni be na le ohun na ti ri o ka gbe gbigbe to ohun na gbe bayi o ba ju sori atakun titi e na leyi ti ohun na wo pe e wo intin trend re o e bere si ni ma gbo e ma tele won ni kete ti iroyin ja ti akate ti elumelu won ni ko be su begba igbesi alagbara waye lati akata awon osise eleto abo ni won ni bi elejo ba si ti ma re ejo re lebi eyin agbabo eni ki pe lori ikunle mani iyan bi eni an ba soro si lakata re to ba gbo won ni lowo yi awon malebi omo yi ati ona o ti paro wa o si ti nbebe wi pe edekun elumelu ejebure awolu gbebe baba je ko adari jewe ni ke si ma wo koni lok eyin fara igan oju opo tin lo igan egbon re lo si tele tin lo ko na to gbe ko to ma lo ama o e to ti ayi keso n lo ko keso n lo gbe jade o na gbe lori itakun bi kan ni to si ju o ba share e in to share o sa gbe de di tension lakata awon olopa bayi won ma tin bebe I am begging you sir
0: okay.
1: Please forgive him
0: okay.
1: He's just 18 years omodun mejidinlogun ni sugbon omodun mejidinlogun na ti o mo tun yato so si ti o wa mo in to to yato si ti o to anything is shareable abi
0: okay
1: olomo ja si an ti o gbe
0: o ni wu dada ko to mo gbe ko
1: eh yan pe ni fact check e dada
0: abi
1: bo ba ti fact check e bi michael ola tubo sun
0: ise to yan layo
1: call le mo boya so ti to ni
0: abi genje
1: ko ma wa traffic de tesan
0: oh oh
1: te yan ba wa traffic de tesan yo wo se li o
0: o da to ba dibe wa ja fese kan ya lakata won iyen ni ipinle kan e ta mo si ipinle bronu won ni jeje mo pe awon le ise ologun le de wa nigeria won tun ti se gudugudu meje yaya mefa o apapo re nko metala ni je won ni awon karaba ni edake le to je pe afrasi ko agbesumo mi ni won lasiko gba ti won lo lenu padaro ki eto abuko le fese mule iyen ile ilu kele to pe ni gamdu won ni joba abile kaga lo wa ni ipinle bronu won ni jeje mo wi pe awon kan ba ni eda afrasi ko agbesumo mi eh won mo se buru won lana o owo palaba won si se be osegi won ni awon oro yi ona lo mo jeyo ni lakata eni kele to mo ti fun tedo ta ba so ni pe eto abo nile yi zagazola makama na ni je ninu awon oro kele to te si itako ejara exe lana ti sojo eku sunday nigba ti o mo te si waju ninu awon oro to gbe kale nbe o oni ijeje mo pe ipararo mo lo mo bo to nti bi owo sesedun le yi o waye ni ojo keji osu karun odun 2026 le to je pe ni nkan bi ago mefa ku iseju 25 o na ni isele un go waye oniseri awon ogun 154 battalions won wa lenu ise won lo won bo ki eto abuko le fese mule sadede o na ni ba kan awon ara bi o won kan won lojiji ni ba be si be lowo won pe iwo nibo lo tin bo kini te di mura kini te ko dani won nigba ti won mo gbon o yebeyebe bayi eyin ko yeyin eyan wa won be ro lewo lowo won won be eroja kan le ti mo gba nasara ta mo si power bank won gba lowo won ogun agbenu gongo won ni adi ko ra digan digan ni o ati awon ohun elo mi eleyi ti awon eyan le lo won ni se wa ri gbogbo won bayi awon mejeji na ti mu won ti mu won lo o si buba le ise ologun e ti nbe ni agbegbe na won si be si fi oro wa won lenu wo won ni koda iwadi o tun tesiwaju lori awon afurasi mejeji ko agbesunmi eleyi ti won mu yi ki won le juwe bi awon to ku won wa ki owo palaba won ko ko le ba segi won safikun oro won o pe ewo awon tan je osise ologun in lo le de wa Nigeria awon oni ye awon oni gbo lati daju pe eto abo nko o fese mule o won wa ni to ba jeun la fi wewun epe epo o se be o jo ko si e niri won ni awon osise ologun le de wa Nigeria won mo tun se bebe o awon omo lomo bi meji kan ogo were ni won won ni do la won o ko lakata awon iko ajinigbe eleyi to ti awon omo lomo gbe iyen nijoba abile ke eleyi ta mo si madagali eleyi ti nbe ni ipinle adamawa nigbati awon ti zagazola makama yi eleyi ti mo se alaye oro bi ti nke eto abo to de duro iyen lori itako ijara x1 lojo eku sunday nibe ne ti se lalaye o je je mo nkan awon ogo were meji ti an ri leyi ti si do la won yi won ni nkan bi ago marun o ku iseju meji din ni ogbon o na ni won ri won o nje bo lo je won ni be la bi ni won ni ipe kan o na lo du o lakata awon iko ologun ohun pe ewo awon kan wa nbi leyi ti won da mona mona wo won jiyan gbe won beri owo won sapa bi to won seyin bi aya won se bi ko agbesunmo mi won ni ni papa pa bi igbata won papa je ko ma ba farapa o na ni awon osise ologun le de wa Nigeria ni agbe body de be o won nigba ti won o de be bayi eyin ko ye eyan wa awon omo meji kan ni ri o won ba Barnabas apagu eni odun meji la ni se Ruth apagu eni odun mewa ni se won nigba ti won wa bi won lere pe se eyin nikan ni won lawon omo n daun pe awon nikan ko o awon ti an jigbe won po koda Rohila apagu eni odun mokanle ni ogun ni se o si wa lakata won ijadu ya apagu eni odun mokandin ni ogun ni se 19 o na si wa lara won o edako e ba won sawari won ki gbogbo awon ta won jo je bi yi ka won le pada foju gan ni ara won ka won si le ma gbe layo ati alaafia gege bi e bi won ni se wari ile ise ologun lede wa Nigeria o won ti tesiwaju ninu ise bayi ki won le sawari awon to ku eleyi to ha sakata won
1: adupa o made ma ge ipe npeju na ni o ma je alaafila gege bi ati ma senu ni dede sibi lori gbanko gberoyin fun ti osan oni akotun lase lowo olohun yo tun di ni ago meji losan ola be ni ti fun te do royin yo ma de se ti gbo yin lago mesan owuro la amakete ti awa ba tin dide bayi Michael Ola Tunbosun le lanfani lati bapade lori eto yin talking point pelu awon eto lo ni ranran ti yo ma de si eti gbo yin kunle o ma ni fowo se loruko temi oduro wa ni ikaye presenter yi na ni mi ama ni anu olohun ati fokan ba lere ti o legbe to fi ma abo e to ni pon jewurin lo iseda yo ma dabo wa o leni o ati lojo gbogbo
0: o da ajin laago kan abo ni eja tu pade atemi ati yin lori eto keto kele ita pe ni ago laajin titi wa di igba na iya adini yin na ni o Aminat Adetun Badmus on loruko temi mo tan yin eleyi to se be nkan momo o shidada.

0: ẹyin tẹ wa nle oye mo double tap
1: we
0: ẹjan mo pe ati de ẹjan mo pa ati wole ola oluwa zakios re lori eto yin eto wa ta pe ni gbagbe irunu e oluwa ola oluwa return of gbenga adeboye yin ri oluwa yof general entertainment jamburo bi mo ti yo mu tuti yo loni ala funfun gbo ni mi laarin onuru aso ayo ni takpo salami araba mi oni wo tori pe abere tutu ibe ni gbogbo eran ko tin jeun to tutu tin simi dictionary le mi return of gbenga adeboye eyan ye mi wo fini fini eri nbe e ka mo ka ibikan ke fa ibikan ya ni ida loju meje eduwa ni ekure ni e saba mo gbamu ke mo fi doju ti ogun eni ba ni kini o dawo tin diju re mu on teli waya sawun ogun orun niyan kan pa omi ti wa feje re we olohun ba mi to se mi be ibare o oba ha oba hi oba ho oba hi.

0: le n gbo yen se orin ti olohun ba mi sese gbe jade lati enu mi niyan
1: tani ka wa sun
0: olohun ba mi o se o
1: ki aye mo
0: iro ta ni pe ka wa lo pe ka mo le de mo iro ta ni pe ka sun pe ka mo le jimo
1: aye ni
0: o da fe yan moju opo yi won du gbagba.

gbogbo agba nla aye eka bo pada lati eka ikede ati ipolowo oja wa ola oluwa ti pada de sori eto the return of Gbenga Adeboye yin re olohun oba mi na lu pe kori be o won ni suru bayi na la fin si oko obirin se iro ni abo to so to ni abi iro ni awon kan bere lowo mi pe a ki lo sele na agbohun dadi wa oju ika baba abe ta mo si tu baba ita e gbo loni lagba lowo olohun suru la fi gbogbo agba nla aye mo wa nbi

o n set ibo die die sa so fun yin a so fun yin won le won le won bati asna to je pe ijebu won ti saleba abo ti ba ni o ku die yo ku die na ni yo mo ku die gbogbo awon ololufe liverpool ti won gbogun tasna ololufe chelsea tin gbogun tasna ololufe manju tin gbogun tasna gbogbo yin patapata e wa do ololufe gbe agbabolu ti man city man city o na gbogbo e asna o padanu gbogbo e so tan si o wa tan bi asiko ti gbogbo eyin ota asna asiko ti gbogbo yin o ri lewa e asna lo ni league ti da kankan mo yo se mo padanu nu ko ti gba kankan e n ba ka 6 points ni outstanding to ni to ba na everton to tun ni le na asna o lose abi ko ta omi e ma tan ra yin je next match yo tun jiya asna gonas le mi lati le asna asna le mi wa asna le mi se o na la fi ma kira wa ku dede akoko yi lo bi akotun eto wa lati nki yin kaabo si idan gangan leleyi ele to yato si dokido iroyin ere idaraya lakotun ni ele ta pe amosi ikan ni omo luabi

Barcelona iko ti Barcelona won ni to ba ti di opin saa yi awon agbabolu kan se ko finu ke gi agbabolu ti Barcelona ale awon agbabolu ta won so yi ki se pe o wu awon ka won ta opolopo sugbon wahala ti n ba won finra lati jo yi awon o ti wo oju owo gangan ta won nilo iyen financial fair play won ni o ti to nkan kan awon agbabolu kan nilo lati finu ke bi agbabolu ohun le gege bi nti awon alakoso kan ti Barcelona gege bi nti won sonu won lawon agbabolu kan wa to je pe ki se pe won wulo awon wulo won de se daada ki se pe we won ya lepeti won se daada sugbon tori wahala ta won wa yi awon agbabolu kan finu ke bi agbabolu ohun le lopin sa tori financial fair play lara won lati ri Ronaldo Araujo bakan na Alejandro Balde to fi dori Jules Kounde Marc Casado ati Rooney Baji won ni gbogbo ogbon ta won mo ogbon ati nuda ta won ni la won fi pe ka won mo tan kankan nu gbo won sugbon ko si nkan ta won fe se si tori pe àwọn ti yawo gbogbo sẹ́n tó fẹ́ yá wọn lówó mọ́ nígbà táwọn yawo tí ò sẹ́n tó fẹ́ yá wọn lówó mọ́ ìyẹn ní gbogbo nǹkan táwọn tún lè fi yáwó kò sí nǹkan kan táwọn lè fi yáwó mọ́ àwọn ti fi gbogbo ayé àwọn yáwó ọ̀run àwọn ga àwọn ti fi yáwó fún ìdí èyí kò sí ibi kankan táwọn lè kò sọ́gbọ̀ kankan táwọn lè dá sí mọ́ àfi kí àwọn ta pléyà ere ki awon ma le ba ta player lopo ku oyoku o la won saki lati jo itele lati mo ta player la won saki o lo so awon don gbese la won se njawo gbogbo ti o ye ka won ta la won ti ta togi pe awon o fe ta player ni sugbon teyan ba sare keyan mo ku abi keyan mo te teyan ba ti te bayi are keyan mo ku leyan mo sa gege ba won alakoso ko ti Barcelona gege bo se jodi bi mo nu won ni awon agbabolu tawon kakale yen ko si ogbon tawon fe da si tawon ba ti ri en to ba kowo gidi wa ka won ta bi melo bo se ma ra ran na lawon ta ka won sa ti balance oju iwe tori kini ohun gan o fun awon ni anfani lati na ye daada awon si to fe gbe awon agbabolu kan wole lopin sa like tawon kan awon kan o le wole awon alakoso ko Barcelona won so be àwọn tí a facebook ọgbẹni moshood ń bẹ ní facebook okoye emeka ọpẹyẹ mẹrajì upgunners láti kó ọlásojú ọlálẹkan ládi méjì òǹbẹ̀ǹbẹ̀ abíláwọn olúwaṣẹ́hùn láti gbé ọrà lọ́hùn ọlá faskoli idris abidemi arsenal ó lùsì lọ́la against atletico ọbaṣà èyí náà ẹ̀wò nǹkan ẹ̀wò ara dáǹsọ́nù o ọ̀gbẹ́ni idris abidemi barcelona fan ni ó tún bẹ lọ́hùn ká ìdásí arsenal jọ kí ni tó bóò ló ṣe papọ̀ mọ́ra wọn bóò ló ṣe jọra wọn ná ibi táwọn èèyàn tí wọn ò fọ́ arsenal kankan ọba kọyà ismail láti òkè ṣọ̀pẹ́ níjẹ̀bugbó ọmọ yẹmi adédèjì kẹ́hìndé ọlámídé òun náà bẹ́ facebook gbogbo yín bẹ lọ́run kó dá fásitì náà kó dá o *347 *1004 *1# tàbí www.cashier.ng it's your boy mendo ààrẹ musa alaudin ọláwálé àkàdé ibrahim sulaiman òun náà bẹ ń bẹ gbogbo yín ẹwà so ojú gbogbo ẹyin tẹ ń dìtẹ̀ máa sinà kò sí wàhálà ẹ múra sí ọ̀tẹ́ fẹ́ tẹ̀yìn nígbà tá sinà bá na champions league òkè àti sanpe agbábọ́ọ̀lù fi kọ ti chelsea tá a bá ń sọ nípa joao pedro ní sótán aláwọn agbábọ́ọ̀lù gangan làwọn ò dáa kì í ṣe pé bóyá pé ẹnìkan ló kó bá chelsea o àwọn tí àwọn jẹ́ agbábọ́ọ̀lù ikọ̀ ti chelsea gangan àwọn nílò láti step up pé báwọn ṣe ń ṣe bí owó inú àwo yìí
o ko la won se nse bi odoro osu bi melo kan seyin pe ani gbogbo wahala ti sele nu ko bi agbabolu ti Chelsea awon ti awon je player gegegegege la won da wahala le gege bi João Pedro gege bo se jodi bi monu ni igba akoko lati odun 1993 bayi iko bi agbabolu Chelsea won padanu ifigabaga mefa ninu dije league ni season tele lati 93 eyin ti Chelsea e pele ko asiko yi iwo to ba ni ololufe Chelsea legbe edimo e ma jo ma dawa o e ma jo ma dawa o e fi bi eyan meji meta e fi ti to wa di pe gbogbo yin ni nkan pataki te fe se e fi eyan kan ti e wa so fe niyan pe to ba ti ri to fe ma nake senu to fe ma fike to fe ma gbe ki enu ko tete pe gbogbo yin a ni ri wahala o a ni ri wahala logo olohun o se asiko ti gbogbo yin o ru lewa yi Olamile kan ni TikTok oni man yu la won o a 489 of Gunners Akikunmi Obasa ara awon tan wi nanu Tunde Abiodun of Man U Omo Alaja 51 ben TikTok awon ti anu adupe lowo gbogbo yin o adupe lowo gbogbo yin Idris Abidemi abi ki lo e oko eni awon ilawon ile o ti e ni fi Arsenal bo ti wuli o mo bi nkan se renu gbogbo yin si re nigba ta Arsenal ba gba league gbogbo yin la pe ke wa jasun sultan Arsenal o lota eyin la e ba Arsenal asota a yi ko to ti ka se laipe yi *347*1004*#. Tabi www.cash.ng. Olukọ ni ko ti Atletico Madrid. Olukọ ni Diego Simeone. Won bi le re pe ki lo fa gangan. Ki lo fa te fi paro hotel te gba njo te kokko wa koju Arsenal ni group stage. Ni league phase DJ UEFA Champions League. Hotel te sun njo yen. Won ko le sun. Kilo fa gangan e ti gba hotel mi kilo de te lo hotel yen mo oluko ni Diego Simeone ni awon sa fun bad luck pe ba o da bi gba to je pe hotel ta won sun jo yen oju Arsenal ta won fi jiya je yira won pe hotel yen ko bad luck ran awon idi niyan o ti awon se kuro ni hotel yen awon o gba hotel yen fun igba elekeji igba ta won lo le gesi iru bad luck to ko ran awon jo yen awon o tun fe koko bad luck yen ran awon mo gege bi awon alakoso ko ti oluko ni ko ti Atletico Madrid Diego Simeone gege bo se jodi bi monu ti abi gba to je pa awon Arsenal won ti lo fi nkan won hotel bi ta awon mo awon sun njo won na awon jo kini ana tori e ni won se change hotel bi iwo hotel ta won si lo ki se pa won ti kede e ka won to debe Arsenal o se trust bayi gbogbo bi ki bi Arsenal to jubo lati gba league ati idije UEFA Champions League papo Arsenal to jubo gbogbo e ni o bo se nlo odo afa ni won nlo odo wuli bo se nlo odo wuli won nlo odo adahun se pe ala won fe gba league ati Champions League awon alakoso ko ti Atletico Arsenal o se gbe re je mo Arsenal ba bo mi fun yin e ma mu mi o ara awon lote Arsenal ni o gba league ati Champions League gbogbo champion gbogbo ti Chelsea mo fi yan le ma won ololufe Arsenal se gba Champions League re wa ti gba